0: kapakanan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
1: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: Isang mapayapa at mabihayang araw po ng Lunes. Patangu-tangu po yung aking tilisyang angkor, ano ha? Na si Don Pepot alias Don Redondino. Bakit hindi kaya ikaw? Para hindi na ako gumigising ng maaga. O sige, sa lahat po ng ating mga kababayan, sa Luzon, Visayas, Mindanao, at maging sa ating pong mga kababayang OFWs man o hindi, sa lahat ng dako o sulok ng mundo, kasama na po ang ating mga ka-senior citizen na once upon a time ay naging haligi din po ng ating ekonomiya. Tayo po ay nagdarasal ng matao sa ating mga puso para sa kanilang kalusugan at mabuting kalagayan. So, ating pong pabatiin si Don Redondino, Don Pepot,
2: Good morning po, Tita Carmen. Good morning po sa inyo lahat. Sama-sama po tayo kumami alas 8 na maga.
0: Yes. Eh, kuminsan gusto ko nang umalis para si Don Pepot makapagsalita naman. Eh, pag wala ako, eh, kayang-kaya naman po niya eh. Diba?
2: Habang po labon, Tita Carmen. Kailangan.
0: Kayang-kaya po ni Don Pepot. Ha? Kaya, baka sa konsumisyon ko sa nangyayari at sa mga kaganapan dito po sa ating kapaligiran, sa ating bansa. Ngayon ay tila West Philippines na naman po ang issue. Mm-hmm. At tila mainit na ngayon at tila pati Batanes inaangkin na, dati Palawan. Ngayon pati Batanes, hindi kaya tayo ay maging probinsya na ng bayan ni Don Pepot. Di ba?
2: No,
0: o, mga kababayan mo yan, Don Pepot eh. No, yang gustong umangkin sa bansa. Eh, inuunti-unti tayo eh. Dati, Scarborough Shoal, nakuha na nila.
2: Mm-hmm.
0: Sumunod, Palawan. Mm-hmm. At yung iba pang mga isla natin na iniligid-ligiran nila. Ngayon, Batanes naman ang sinasabi by historical rights, ha? Mm. Eh, yung historical rights nila, panahon pa yun ni Kopong-Kopong, nagbabago po ang mundo. Ngayon, lahat na po ngayon may sukat o may hangganan kung hanggang saan ang sakop ng isang bansa, mapalupa, mapatubig, mapapawid. Yeah. Lahat po yan ay meron ng hangganan. Kaya yung sinasabi nitong mga Chekwa na kababayan ni Don Pepot, kababayan ni Senate President Win Gatchalian, ha? Pati Batanes, hindi na pinatawad. Pero kasi ang Batanes, mas malapit.
2: Mm.
0: Malapit po, isang pukul lang ang Batanes sa China. Isang pukul ng bato, abot na po sa Taiwan o sa China. Taiwan. The Taiwan, dating bahagi yan ng China eh.
2: Opo.
0: Kaya inaangkin din naman yan ng China, di ba?
2: Yeah.
0: Eh lahat na lang gustong angkinin itong China eh. Ha? Sus Mariosip, masyado kaya yun yung sinasabi ko eh. Na pag-Chekwa, mahirap po yan eh. Hindi naman po lahat. Ha? Hindi naman natin nilalahat. Pero mahilig sila yung parang lahat ba, parang negosyo, parang lahat nabibili, parang lahat pwede. Hindi po. Sa panahon ngayon, may mga batas na dapat sundin. Mapa international, meron tayong United Nations, di ba? Mm-hmm. Na siya nagbigay ng arbitral ruling.
2: Yes.
0: Na kung saan ang hangganan natin 200 nautical miles, di ba?
2: Opo.
0: Eh, sakot pa natin.
2: Exclusive economic zone natin.
0: Oh, yan. Nasa EEZ.
2: Yes.
0: Kaya, ano na naman ngayon ang inaangkin itong China, di ba?
2: Yes.
0: Oh, eh, pero mukhang ang Amerika ay mukhang nakapaglatag na ng

0: sila parang may hub silang itatayo dyan. Eh.
1: Ayan, yung, oh, ayan.
0: Yung paksilika, yung paksilika
1: na itatayo. Paksilika, yun, nawawala po minsan sa isip, sa memoria. Paksilika, ano ah. Eh kaya naunahan na sila, nakapaglatag na ang Amerika. Dalawang pumbansang yan ang tila nag-aagawan sa Pilipinas. Kasi po, sa totoo lang, yung ating mga naging leader, naging pinuno ng ating bansa, lubang pinabayaan ang ating bansa, yung ating likas na yaman. Mayaman po tayo sa likas na yaman. Binayaan tayo ng Diyos ng likas na yaman, katulad ng ginto, pilak, mga mineral, di ba? Oh. Mm-hmm. Oh, yan po, marami po tayo niyan. Kaya maging ang Canada ngayon ay tila nag-invest sa mining, tila nabili, ayon sinasabi na investor, di ba? Na may mga nagsasabi naman na tila nabili na yung kanilang gagawing mining.
0: Yes.
1: Oh, yan. So, unti-unti, imbis na tayo mga Pilipino ang makinabang sa yaman na ibinigay ng ating dakilang lumika in a silver platter, ha? Tila sa mga dayuhan ipinibigay na kung kaya ang nakikinabang mga dayuhan, ang nagkakaroon ng salapi, mga dayuhan, tayo patuloy na naghihirap dahil nga bukod sa mismo mga kababayan natin, ang ngayon ay napapabalita na sa buong mundo sa pagiging kurap o sa salitang Tagalog, nagiging mga kawatan o kawatan ng salapi ng taong bayan. Diba?
0: Yes.
1: Nakakahiyan eh. Ah, kaya kuminsan gusto mo nang umalis, gusto mo nang pumunta sa China para ikaw na lang ang mangangamkam. Gusto mo rin pumunta sa Amerika para ikaw na rin ang mananakop sa mga iba't ibang bansa, di ba? Yan ang trabaho nila eh, yung mangangamkam at manakop ng mga bansa o pagpalawak ng kanilang mga tinatawag na mga sinasasakop, di ba? Kaya minsan, natandaan ba dong reduce?

0: Secretary Gibo Chodoro ay naninindigan at nagpapakita ng tapang na ang Batanes ay pag-aari ng Pilipinas. Na siyang totoo naman.
1: Yes.
0: Nagsukat na eh, di ba?
1: Saka kami kumunidad tayo doon. May congressman tayo, may mayor, lahat na rin.
0: Kaya hindi nila pwedeng angkinin. Ha? Yes. Si Abad ang nasa Batanes eh.
1: Opo.
0: Kaya dyan ang pinakamayaman sa lugar ng Batanes. Si ang dating ano yan? Si
1: Abad.
0: Hindi, Abad nga. Ano ba ang dating posisyon? Para mali-mali.
1: Parang sa ano siya eh? Sa...
0: Si Abad ang pinakamayaman diyan at may pag-aari na tila isang napakagandang resort.
2: You're listening to DZRJ.
0: Yan ay base sa mga nababasa natin sa mga issue, sa mga balita. Pero ang issue natin ngayon ay itong si Senator Marcoleta na kung bakit sa halagang 75 million na campaign donation ay ipinakulong, di ba? Mm-hmm. At itong issue po na tila siyang ginagawang issue para maiiwas dito sa flood control na siyang isinisigaw ng taong bayan na dapat, di ba? Na dapat ay malantad ang katotohanan at dapat managot ang dapat managot para magkaroon ng hustisya at demokrasya o kapayapaan sa bansa. Pero bakit tila?
2: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
0: Yung tuwang tanong ng ating mga kababayan eh, bakit hindi resolbahin ng mabilis ang flood control scam? At hindi puro politika, politika, politika. Maging ang Senado ay parang tila nagsasayaw ng regudon na tila naglilipatan sa bawat panig, may lumilipat. Ngayon, meron naman daw isang congressman ang tila nagbitiw na, nag-resign na. Ha? Dahil nga daw sa gulo at sa nakikita na pressure sa ginagawang impeachment trial laban sa ating Vice President Sara Duterte. Ah, yung pong sinasabi na campaign confidential and intelligence fund na 125 million na pinagplanuhan pala talaga yung 125 million na confidential and intelligence fund, isa rin yan. Ha, sa tila ginamit na dahilan para ipa-impeach ang ating Vice President Sara Duterte at pagkatapos ay kinulapulan na ng kung ano-ano pang mga aligasyon, paratang na nung mga nakarang tatlong impeachment trial, di ba? Eh wala namang napatunayan ang prosecution. E tama naman yung sinasabi ng abogado na si Attorney Sheila Sisson na the burden of proof is in the accuser, di ba?
1: Yes.
0: Tama, ikaw ang nag-accuse eh. Mm. Dapat ikaw ang mayroong patunay na ito ang ebidensya na ako ay niloko mo. Yes. Na ako ay inutangan mo, hindi mo ako binayaran. Ito. Mayroon kang pirma, meron tayong kasunduan. Pero, parang ang hinahanapan nila na mag-produce ng ebidensya ay mismo yung inaakusahan, di ba?
1: Yeah.
0: Na para yatang may mali o ay mali, di ba? Sapagkat meron po tayong due process, meron tayong batas na dapat ay sinusunod. Hindi tayo dapat mas mataas pa sa batas.
1: Yes.
0: Kahit ang Pangulo ay hindi mas mataas sa batas. Di ba?
1: Mm.
0: Inihalal siya ng taong bayan para mamuno at sa kanyang pamumuno dapat ayusin ng ating Pangulo yung mga maaring labag o hindi labag bilang executive, di ba? Yes. Dahil tayo po ay may tatlong sangay ng gobyerno, tatlong malaya na pantay-pantay na kapangyarihang sangay ng ating gobyerno, ang ehekutibo, ang legislatura, at ang hudikatura. Lahat po sila pantay-pantay, pero nakapagtataka, tila napakagulo. Ha? Ombudsman, makikialam sa legislatibo. Legislatibo, makikialam sa judiciary, di ba?
1: Yes.
0: Parang naging wala na, parang wala ng hangganan, parang kapag ikaw ay may kapangyarihan, pwede mong gamitin sa lahat. Di ba?
1: Mm-hmm.
0: Sinasabi naman eh, tatlong sangay na malaya na may pantay-pantay na kapangyarihan. Di ba? Yun po mga kaibigan, pero tayo po ay may pag-ulat na papapasukin, Don Pepot.
1: Opo, mula po kay kasamang Jojo Sikat, Senator Villanueva, nanawagan sa mga ayos ng gobyerno na paigtingin ng paghahanda sa kalamidad. Samang Jojo Sikat, iulat mo.
3: Nananawagan si Senator Joel Villanueva sa mga kinaukulang ahensya ng gobyerno na palakasin ang paghahanda sa kalamidad at tiyakin ang agarang paghatid ng tulong sa mga apektadong komunidad habang nagsisimula ng panahon ng bagyo. Binigyan din ng senador na dapat manatiling handa ang mga ahensya ng gobyerno bago pa tumama ang kalamidad sa pamagitan ng paglalagay ng mga relief goods, pagtitiyak na handa ang mga evacuation center at pagpapahusay na koordinasyon sa mga lokal na pamalating papang ahensya ng pagtugon. May akda rin si Villanueva na Senate Bill No. 551 o yung Hazard Mapping Act noong nakarang taon para magkaroon ng komprehensibong listahan ng mga mabababang lugar na madaling bahain dahil sa pagtataas nga ng sea level dulot ng climate change at mga lugar na may mataas na panganib sa natural disaster. Inuutos ng panukala sa mga kinaukulang ahensya na gumawa ng high resolution hazard maps na tumpak, updated at accessible sa publiko. Nananawagan din ang senador sa mga ahensya na patuloy na suriin ang kanilang contingency plan, pagbutihin ang early warning at communication system at tiyakin yung pagkakaroon ng mga kagamitang kailangan para sa emergency operation. Dagdag pa ni Villanueva na tumataas sa panganib na dala na matinding pagbabago ng panahon, dapat manatiling handa at agarang tumugon ang gobyerno sa panahon ng kalamidad. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Isunod po natin ang pagbabalita ni Chona Yu, Rehabilitasyon Senabotas Fee Sport. Natapos na? Okay, Chona Yu, ibalita mo.
4: Pinalakas pa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang sektor ng pangingisda sa bansa. Ito ay matapos inspeksyonin ni Pangulong Marcos ang bagong rehabilitasyon sa Navotas Fish Port Complex. Bahagi ito ng pagsisikap na gawing mas moderno ang pangunahing fish port ng bansa at mas matatag laban sa madalas na pagbaha. Layunin ng pagbisita ni Pangulong Marcos na maipakita ang kanyang patuloy na suporta sa rehabilitasyon at pagpapabuti ng fish port complex upang mapalakas ang infrastruktura ng pangisdaan, mapalawak ang pamilihan ng mga mangingisda, at mabawasan ang gasto sa transportasyon at logistics. Layunin din ng mga kasalukuyang rehabilitasyon na mabawasan ang madalas sa pagbaha sa tuwing high tide at may bagyo upang matiyak ang tuloy-tuloy na operasyon ng fish port kahit may masamang panahon. Saklaw ng proyekto ang rehabilitasyon at pagtatayo ng market hall, reinforced concrete wharves, drainage at sewerage facilities, reclamation works, shipyard, backup areas, utility facilities at iba pang kaugnay na infrastruktura ng daungan. Mula 196,000 na metric tons ng isdang ibinaba noong 2023, umabot ito sa 221,000 metric tons noong 2025. Tumaas din ang bilang ng mga dumaong na sasakyang pandagat mula 24,000 noong 2023 hanggang 26,000 noong 2025. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Chona Yu. Isunod natin ang nagbabalik na pag-uulat ng ating kasama, Jojo Sikat. Ha? Jojo Sikat? Ako, nagtakip na naman itong aking Muslim community, mainit na tamo naglolo, mainit na tinanggap ang bagong chairman at CEO ng Islamic Bank na si Pangandaman. Jojo Sikat, ibalita mo. Pinto si Amina.
5: Opo.
3: Malugod at mainit na tinanggap at pinuri ni Sulu Governor sa Kortar at pangamamayan na Sulu ang pagtatalaga kay Amina Pangandaman bilang Chairman at Chief Executive Officer ng Al-Amana Islamic Investment Bank of the Philippines. Ayon kay Tan, pagtatalagang ito kay Pangandaman ay may tuturing na isang tagumpay para sa ating mga kapatid na Muslim, lalo ito ay isang premier Islamic banking institution sa buong bansa na tunay na may pagmamalaki ng bawat isang Pilipinong Muslim. Aniya ni Governor Tan, ipinaabot ng pamalapalalawigan na Sulu at ng mga mamamayan ng Sulu ang pinakamainit na pagbati kay Pangandaman sa kanyang pagkakatalaga bilang Chairman at Chief Executive Officer ng Al-Amana Islamic Investment Bank of the Philippines. Aniya ang paglipat ni Pangandaman sa pamuno ng nangungunang Islamic Banking Institution ng bansa, isang milestone na nagdudulot ng malaking karangalan sa mga Muslim na Pilipino. Dagdag pa ng Governor na hindi kayang questionin ng mga kapatid na Muslim ang kakayanan ni Pangandaman, lalo na ang ipinakita nitong paglilingkod ng siya ay nanunungkulan bilang dating kalihim ng Department of Budget and Management. Iginit pa nita na hindi matatawaran ang pagiging foundational expertise ni Pangandaman bilang Assistant Governor ng Bangko Sentral ng Pilipinas na may tuturing sa kanyang angking kaalaman at katalinuhan at husay siya pagdating sa usapin ng pag-iingat sa pananalapi at higit na makakatulong upang higit na mabigyan ng proteksyon at mapalago ang pananalapi ng mga kapatid na Muslim. Nagpasalamat naman si Pangandaman sa tiwala na ipinagkaloob sa kanya ng mga kapatid na Islam. Tinitiyak ni Pangandaman na gagawin niya ang lahat para pagsilbihan ang kanya mga kapatid na Muslim at hindi bibiguin sa tiwalang ipinagkaloob sa kanya. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandiro TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Alam mo, ito si Amina Pangandaman, hindi ba ito ay dapat isa sa tawagin sa Blue Ribbon Committee, imbitahan at imbestigahan, tanungin, sapagkat siya lamang pala ang pumipirma o lumalagda po sa saro.
1: Opo.
0: At sa sinasabi na budget, di ba? Para mailabas ang budget, kailangan lagda ni Pangandaman. At sinasabi nga, kuminsan di umano, base sa mga nababasa natin, na kahit wala pirma o hindi ang Pangulo, pwede si Pangandaman lamang ang lumagda.
1: Yes.
0: Bakit hindi imbestigahan? Dahil lumawak nang lumawak, lumaki nang lumaki itong nangyaring scam.
1: Narilis yung mga pondo ng program eh.
0: Yes, oo, dapat ito ay isa sa tawagin para maimbestigahan at malaman kung bakit 22, 23, di ba?
1: Opo. 23-24 hanggang
0: 23-24-25 ay bakit napabayaan ito nang hindi niriribisa, katulad din ng ating Pangulo na hindi pwedeng sabihin hindi niya alam, di ba? Sapagkat dumalagda ang Pangulo para maging gaa, maging batas, at pagkatapos bababa ito sa kay Pangandaman sa Department of Budget para mapondohan.
1: Yes.
0: Oh, kaya nagtaka tayo kung bakit lumaki na lumaki at yung mga dapat imbestigahan ay hindi iniimbestigahan.
1: Yes.
0: Di ba?
1: Opo.
0: Ngayon, yung mga pumupuna, kritiko, yung mga nag-iimbestiga, yung mga naglalantad ng katotohanan, ay bakit siyang tinatakot sa pamagitan ng kaso, ikinukulong agad-agad. Samantalang may mga dapat silang higit na imbestigahan dahil higit na may kinalaman kung bakit lumaki nang lumaki itong tinatawag nating flood control fund scam.
1: Yes.
0: Diba?
1: Mm.
0: O, Bakit hindi ito tinatawag? Maging si...
1: Hindi, napromote pa.
0: Oh.
1: Reward yan, reward.
0: De, kasi yan, sa Muslim naman yan eh.
1: Naging CEO siya ng
0: Amerika. Parang private yan, amana eh. Nung araw pa yan, meron ng amana. Nag-aaral pa ako nun sa FEU yata. May amana na. Ngayon, ang sinasabi natin, bakit hindi tawagin yung mga ibang, may mga mahalagang papel kung bakit lumawak nang lumawak ang flood control and infrastructure project scam.
1: Yes, sila Grace po, hindi na ipatawag yun.
0: Dahil, ano yan, yung BICAM kasi joint yan eh.
1: Apo.
0: Yung lower house at saka yung upper house, di ba? So, yung mga finance, ano dyan, committee chairman, ang siyang nakakaalam.
1: Si Angara muna, tapos si Grace po, hindi rin napatawag.
0: Pero bakit nga po hindi ito mga ipinatawag at inimbestigahan? At puro yung mga nasa kabilang kampo lamang ang nakikita natin, yung mga inaakala nila na mga matapat na nagtatanggol sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, maging kay Vice President Sara Duterte, na halatang halata, obvious naman na nakikita natin na maging ang pagkakakulong kay Senator Rodante Marcoleta ay politically motivated.
1: Yes.
0: Halata po na puro pamumulitika paghanda para sa 2028 election, kung magkakaroon po ng eleksyon, dahil sinasabi nga po ni Senadora Amy Marcos na dinidribble ang CONAS, at kung ito ay makakalusot, maisushoot, magpapalit tayo ng 1987 Constitution at isa sa kanilang maaring ipanukala o ilagay na bilang batas ay ito pong pagdadagdag ng termino ng ating mga nakaupo sa posisyon. Di ba? At bukod dyan, pwede na nilang pag nabuksan po yung constitution, baka kung ano na lang ang gusto nilang ilagay, baka dyan mailagay pa na habang panahon na sila nakaupo sa poder ng kapangyarihan, pwede na rin palitan yung sistema ng ating gobyerno. Di ba? Siguro mas maganda kung papalitan na yung sistema ng ating gobyerno, yung dating parliamentary to federal, di ba? O para bawat rehiyon may kanya-kanya silang sinusunod, di ba?
1: Yes.
0: At ang pinaka tawag dito central ang ating gobyerno tatanggap na lang ng a certain amount, di ba?
1: 80% sila.
0: O para sa ganun, lalago ang bawat rehiyon. Uunlad ang bawat rehiyon, di ba? Hindi yung kontrolado nila.
1: Centralized ngayon eh.
0: Katulad ng nangyayari ngayon. Kontrolado nila pati pag nanakaw. Di ba?
1: Yes.
0: O sila-sila lang eh, magkakasabwat. Kaya kapag ikaw ay isang kritiko, may kalalagyan ka. O kapag ikaw ay masigasig at nakikita nila na hindi ka nakukuha ng kanilang pressure, ikukulong ka, gagawang ka ng kaso.
1: Mm-hmm.
0: O, katulad ng mga nangyayari, kung sabihin na natin, si Senator Marcoleta tumanggap ng 75 million na campaign donation, pero bakit hindi nila nakikita yung iba pang mga tumatanggap ng campaign donation, na halos lahat naman yata na kandidato ay tumatanggap ng campaign donation, pero hindi tayo lalayo dito sa mga senador. Bakit ito raw pong si Eric Sylvester, Erwin Turco,
1: Erwin,
0: tumanggap ng 120 million mula sa naging dating congressman ng
1: ACCIS Partilist.
0: ACCIS na nasangkot sa flood control, kung kaya na-freeze ng AMLAC yung lahat ng marami nilang mga bank account at mga asset and properties. Di ba?
1: So,
0: kumbaga, nakikita natin na galing sa kaba ng bayan yung maaring ibinigay na donasyon kay Eric Sylvester, kay Erwin Tulpo.
1: Yes.
0: So bakit hindi iniimbestiga? At ang masaklap, inilagay pa bilang Blue Ribbon Committee Chairman. Mm-hmm. Diba? Oh, diba? Dapat siyang uusigin. Bakit ang nangyayari ngayon, silang mga kawatan ang umuusig at sila ring mga kawatan ang nagdidesisyon, di ba?
1: Yes.
0: Oh, parang baligtad na yata ngayon ang lakad ng ating bansang Pilipinas. Na kung ikaw ay matino, kukulapulang ka ng putik para maging masama ka tulad din nila, di ba? Mm-hmm. Kaya parang walang pagkakataong gumawa ng mabuti, gumawa ka ng masama. Yayaman ka pa, gumawa kang mabuti, ikukulong ka. Mm-hmm. O isang ka ba pupunta rito sa nangyayaring ito sa ating bansa? Diba?
1: Yes.
0: Mabuti na lamang at mayroong mga tulad pa rin ni Senator Marcoleta. Meron tayong anak kalusugan, dating Pantilis. Congressman mm-hmm. Mike Defensor. Ano talagang naninindigan, pero bakit sila nakakulong? Bakit sila ang ikinulong?
1: Mm-hmm.
0: Oh, 'di ba? Kinasuhan lang sila. Hindi ba dapat due process, kakasuhan ka, bibigyan ka ng pagkakataon, nilitisin ka.
1: Mm-hmm.
0: Pero bakit ang ikinaso sa kanila ay yung mga kaso na non-bailable, kung hindi ba naman 'yan ay may bahid ng pag-pressure o pampolitika?
1: Kulong agad 'yun eh.
0: Oh, kulong. Oh, pero
1: lampiyansa.
0: Kung iisipin natin, nag-donate ka lang eh. Paano
1: yes.
0: naging plunder yun? Mm-hmm. Eh hindi naman, wala naman siya sa posisyon. Diba? Mm-hmm. Si Mike Defensor, wala naman sa posisyon. Paano naging plunder yun? Hindi ba ang plunder ay yung ikaw ay nagnakaw sa kabangyaman ng bansa?
1: Yes.
0: At kung yung i-donate ay galing sa maruming paraan o sa pagnanakaw sa kabangyaman ng bansa. Diba?
1: Yes.
0: O hindi naman eh. O yung kay Senator Rodante Marcoleta,
1: mm-hmm.
0: galing naman sa tatlong tao, nagkinulong din,
1: yeah, si nakakulong Spirito. Din yun. Si Spirito, nakakulong din.
0: Sino na ngayon na magdo-donate? Hindi ka na magdo-donate ngayon.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Nakakatawang nakakainis. Dahil mm-hmm. itong nangyayaring ito, na tila balintuna. Hindi ko malaman kung ano nangyayari sa ating ombudsman. Hindi kaya bunga yan ng kanyang sakit? Kaya yung kanyang tila isip ay masyadong nagiging ano tawag dito, wala na sa ayos.
1: Mm-hmm.
0: Hindi naman natin sinasabi, kasi po ang ating ombudsman ay isang abogado.
1: No, po.
0: Abogado yan eh. Pero sabi nga, abogado man siya, hindi naman siya humawak. Wala siyang litigation experience. Dapat litigation lawyer ka eh. Humawak ka ng mga kaso sa mahabang panahon. May karanasan, ibig sabihin, di ba?
1: Yes.
0: Politiko agad ang pinasok. Politika agad ang pinasok mm-hmm. ni Ombudsman Remulla. Kilala ko yan eh. Mabait yan eh. Kaya nagtaka nga ako, bakit kaya biglang nagkaganyan? Hindi kaya...
1: Nag-iba-ihip ng hangin.
0: Oo, nag-iba-ihip ng hangin. Hindi kaya dahil bunga yan nung naging taglay niyang sakit sa mahabang panahon, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Oo.
1: At may balibalita nga, mukhang balak mag-apply ng Chief Justice pag nagkataon at nag-retire na si
0: Gismundo
1: sa Nobyembre.
0: Eh kung ganyan naman ang takbo ng utak na kahit na wala sa ayos, kakasuhan ka.
1: Hmm.
0: Diba? Kahit matay man isipin, nagtanong din ako sa isang abogado, yung nag-donate ba? Pwedeng kasuhan ng plunder? Hindi. Bakit nakasuhan ng plunder? Si dating congressman Mike Defensor na non-bailable. Hindi na, wala naman siya sa posisyon, di ba? Kaya nalilito ngayon, ang taong bayan eh. Maraming ngayon ang naguguluhan. Si Don Pepot lang yata ang hindi naguguluhan at pa-chill-chill, pa-relax-relax, di ba? Pero
1: nalito rin ang tao sa COMELEC. Dahil sinabi ng COMELEC, criminalize na yun eh.
0: Na concern sa bayan, concern sa nangyayari sa ating kapaligiran, nalilito po sila. Nakita mo, nang nanawagan ng rally, yung United People's Initiative, sa pamutuyata yan ng dating oritiradong general, Romeo Focus, umuulan, ang lakas ng ulan, Don Pepot.
1: Opo.
0: Pero makikita mo, na dinagsan ng taong bayan. So, ibig sabihin, galit na ang taong bayan sa mga balintunang nangyayari sa ating politika na sa halip ang unahin ay ang problema ng bansa katulad ng West Philippine Sea. Problema ng mamamayan, yung labis na taas na halaga ng mga bilihin, di ba?
1: Yes.
0: Yung pangkalusugan na halos ang mga kababayan natin walang pambili ng gamot dahil sa wala rin binubuksan na oportunidad, walang trabaho, kaya dumadami ang mga mahihirap nating mga kababayan. Wala na rin investor na ayon dito sa press relation ng investment na si Cora Gidote. Halos wala na daw gustong mag-invest sa bansa. Kung magpapatuloy yan, walang pinakamagandang paraan kundi lumikha tayo ng mismong mga Pilipino investor na katulad ng ginawa ni dating Pangulo Ferdinand Marcos Sr. Gumawa siya ng mga taipan, di ba? Binigyan niya ng mga puhunan, merong mga nagbalik ng puhunan, merong hindi naman nagsipagbalik ng puhunan, di ba? Yes. Pero at least nakatulong na para yung pera ng natin hindi nalalabas ng bansa, dito na mismo iipot, di ba? Yes. Kung paano mangyayari kung lagi tayo nakaasa sa mga dayuhan? Lagi tayo nakaasa sa tulong. Dapat yung ating mga leader siyang manguna, siyang magpasimula ng mga programa na susundan ng ating mga kababayan. Meron tayong pag-uulat mula kay Romel Madrigal, pagpapalakas ng personal edukasyon. O ayan, nagsagawa ng oath-taking at courtesy call kay Congresswoman Matibag na kundi Laguna.
1: Laguna.
0: Masyado yatang pinasisikat itong si Congresswoman Matibag na sinasabi na di umano ay mayroon ding ghost project. Sige.
5: Romel. Mas pinalakas pangugnay ng pamahalaan at ng pribadong sektor ng edukasyon matapos magsagawa ng courtesy call at oath-taking ceremony ang mga opisyal ng San Pedro Private School Administrators Association o SPPSAA kay Lagunanay Congressman Ann Matibag. Dinaluhan ng mga administrator ng iba't ibang pribadong paralan sa lungsod ng programa bilang pagpapakita ng kanilang pagkakaisa at dedikasyon sa pagsusulong ng dekalidad ng edukasyon para sa mga kabataang San Pedronian. Sa kanyang mensahe, binigyan din ni Congresswoman Matibag ang mahalagang papel ng matibay na pagtutulungan ng pamahalaan at mga institusyong pang-edukasyon upang matiyak na mas maraming oportunidad ang maibibigay sa bawat mag-aaral at mas mapapaghandaan ang kanilang kinabukasan. Ayon pa sa kongresista, ang pagkakaisa ng mga leader na sektor ng edukasyon ay mahalagang hakbang upang may sakatuparan ng mga programang magpapatas ng kalidad ng pagkakatuto at magbigay ng positibong pagbabago sa buhay ng mga kabataan. Sa pamamagitan ng bagong pamuno ng SPPSAA at ang patuloy na suporta ng pamahalaan, inaasahang higit pang maipapalakas ang inisiyatibang magtataguyod ng mahusay, inklusibo at makabagong sistema ng edukasyon sa San Pedro City, Laguna. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandito TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Romel Madrigal. Isunod natin ang nagbabalik sa kanyang pag-uulat, Jojo Sikat, Senator Marculeta. Tuloy ang laban para sa transparency, accountability, katarungan at demokrasya. Ayan. Okay, Jojo Sikat, ibalita mo.
6: Sa kabila na naka-house arrest, tuloy ang panawagan ni Senador Dante Marculeta sa publiko na tuloy ang sama-samang pagpapahayag sa buong mundo para makabit ang matagal ng karaingan ukol sa pamamayanin ng transparency, accountability, katarungan at ng demokrasya. Iginit ni Marcoleta na mahalaga ang bagay na ito para sa pagkakaroon ng katatagan, kapayapaan, kaayusan at kasaganahan na inaasam ng ating bansa at mamayan. Ayon pa si Senador, dapat na huwag sumuko at kumapit lamang sa Panginoon dahil sa malaon at madali ay muli makikita-kita sa tulong ng dakilang Diyos na mapagmahal at mapagmalasakit para makamitan niya ang kanilang kahilingan sa paglaban sa katiwalian. Kasalukuyan nga naka hospital arrest si Senator Marcoleta sa PNP Hospital sa Camp Crame sa Quezon City matapos na tamaan ng pneumonia at aresto sa kasong plunder dahil sa pagtanggap nga ng campaign donation. Ako si Jojo Sika at nagulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, isunod naman po natin ang pag-ulat ni Jong Manlapas. Kinatawang Paulo Duterte, naniniwala ang ordinaryong Pilipino ang tunay na sukatan. Okay, Jong Manlapas, ibalita mo.
7: Iginit ni Davao City Representative Paulo Duterte na higit niyang pinaniniwalaan ng pananaw ng mga ordinaryong Pilipino kaysa sa mga tinatawag niyang self-proclaimed political analyst sa pagbasa sa kalagayang pampolitika ng bansa. Ayon kay Duterte, ang mga manggagawa, magsasaka, driver at iba pang karaniwang mamamayan ang tunay na nakakaranas ng epekto ng mga pulisiya ng pamahalaan. Kaya mas mahalaga anya ang kanilang salobin kaysa sa mga komentaryong nakabatay lamang sa pagsusuri. Sinabi rin ng kongresista ang magiging pasya sa alalan sa 2028 ay nasa kamay ng mga botante at hindi sa mga political analysts. Iginit din niya ang kanyang pananaw na may mga grupong anya ay ginagamit ang mga issue laban sa administrasyon upang isulong ang kanilang layuning pangpolitika. Ako si Jong Manlapas para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jong Manlapas. Alam mo, nababaghan din ako eh, kuminsan, Don Pepot, Don Redondino, dahil sa kabila ng katakot-takot na mga issue, ha, na bumabatikos at mga paninira sa mga Duterte, bakit parang tila lalong nagiging mas popular maging ang ating Vice President Sara Duterte na tila talaga namang sa kanyang impeachment trial na tila sabi pinagplanuhan daw kung kaya nang malaman ni Vice President Sara Duterte yung pagpaplano dun sa 125 million, di ba? Hanggang sa yung mga iba pang mga ginawang akbang o akusasyon para ma-impeach o mapa-impeach, ha? Na yan ang tanging gusto lamang nila na ma-impeach ang ating Vice President Sara Duterte para mawala sa kanilang landas tungo sa dagumpay sa 2028 election. Yeah. Kung kaya nga ayon kay Senator Amy Marcos, meron na agad silang another alternatibo, ha? Yung pagsusulunga ng CONAS, ha? Para manatili sila sa posisyon, di ba? Yeah. So, bakit nga naman hindi ka mapapamura, Don Pepot? Doon, hindi lamang doon sa ginawa sa kanyang Chief of Staff, Attorney Zulaika
1: Lopez.
0: Lopez, di ba? Okay. Na halos mukhang tangka pa rin patahimikin ng husto, di ba? Dahil sa disoras ng gabi, kaya natakot yung Attorney Lopez dahil disoras ng gabi. Gusto siyang ilipat daw. Di umano, kasama pa yung pangalan ni Congressman Joel Chue. Diba?
1: Kasi committee niya nag-utos nun eh. Ay, di siya balita.
0: Na,
1: chairman ng Good Government Committee siya.
0: Na dadalhin siya sa Bureau of Correctional. Diba? O kaya hindi siya pumayag dahil natakot siya. Siyempre, ikaw ba naman papayag ka this oras ng gabi?
1: Yes.
0: O, diba? So, kaya hindi siya pumayag. Maring yun ang dahilan kung bakit ang ating Vice President Sara Duterte ay nakapagsalita, nakapagmura, nakapagsabi ng hindi niya dapat sabihin sa puyos ng galit.
1: Yes.
0: Diba? Dahil
1: emotional reaction yun.
0: Sa simula ng pagpaplano kung paano siya mapapatalsik, di ba? Mm-hmm. Yung ginawa kay Attorney Zulaika Lopez na kanyang chief of staff, eh mm-hmm. kahit sino naman, di ba? Eh magpupuyos ang iyong galit at mawawala ka sa sarili at makapagsasalita ka nang kuminsan ay hindi ayos.
1: Ako.
0: Diba? Mm-hmm. Yan, yan. Kaya yan maring nangyari galit. Kung bakit nakapagsalita si Vice President Sara Duterte na sinasabi nila ay tila banta sa buhay ng ating presidente,
1: mm-hmm.
0: ng First Lady, ni Speaker Romualdez. Yes. Di ba? Dahil parang tila sila ang nagplano ng lahat. Di ba?
1: Mm-hmm.
0: Oh, kaya nagtataka tayo bakit ang ganda nung nakaupo si Marculeta bilang BRC chairman, di ba? Mm-hmm. Dahil talagang masugid siya na malaman ang katotohanan, malantad ang katotohanan.
1: Yes.
0: Oh, kaya agad-agad nagpalit ng pamunuan.
1: Mm-hmm.
0: At kahit 12 pa lamang, kinatiga na agad ng Malacanang. O kung kaya, naglagay na sila ng sarili nilang Senate President na si Win Gatchalian, Senator Win Gatchalian. Yan po, bagong kamag-anak ni Dom Pepot. Win Gatchalian.
1: Mm-hmm.
0: Yan, mga kaibigan. Ano naman ang nangyari kay Senator Win Gatchalian? Hindi rin nila sinunod ang proseso ng impeachment, di ba?
1: Yes.
0: Dahil tanging presidente lamang. Kung ang i-impeach ay presidente, ang uupo ay ang ating chief
1: justice.
0: Chief of justice, ano? O justice chief.
1: Mm.
0: At pagkatapos, yung Senate president.
1: Yes.
0: Doon lamang pwedeng magkaroon ng dalawa, chief justice at ang Senate President.
1: Yes.
0: Pero sa isang mambabatas, Senate President lang.
1: Mm-hmm.
0: O, pero nagmustura siyang flower base, nagmistura ng dekorasyon na wala naman sinasabi itong ating ginawang Senate President na tila hanggang ngayon ay questionable pa eh. Ha?
1: Mm-hmm.
0: Yung kanilang posisyon na parang nang agaw sila lumalabas ng posisyon dahil 12 pa lamang sila.
1: Yung 3 session yan.
0: Oo.

0: inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, kasama po si Don Pepot, Don Redondino, kuminsan Kim Jong-un, at kuminsan naman po, pinsan din po siya na ngayon ay si Senate President di umano, Win Gatchalian. Ba? Ang bibigat ng mga kamag-anak mo, Don Redondino, ha? Ha? Ang bibigat.
1: Puro big time.
0: Diba? Puro mga kontrobersyal. Oh, diba sino? Si Kim Jong-un. Kontrobersyal din yun dahil talagang...
1: banda.
0: Oh.
1: Kapayapaan mo.
0: Ito naman, si Senate President na tila may problema, di ba? O dahil idinulog na nga sa Korte Suprema, di ba? O iniintay na lang kung ano magiging desisyon ng Korte Suprema o paliwanag ng Korte Suprema, di ba?
1: Yes.
0: So, yung pagbabalik natin sa ngayon ay sasabihin mo ang numero ng telepono at kung paano sila magpapadala ng kanilang mga mensahe.
1: Sa mga tatawag po, para bukas sa live po namin, ang bilang po namin telepono, 0917-581-6500. Ulitin ko po, 0917-581-6500. Sa magpapadala po ng mensahe ninyo, pakisip po sa inyong Facebook ang Radyo Bandido TV. Nakayon po yung page namin. Pakilike, pakishare, pakipollow po ninyo. At nakayon po yung palat na ito ng Pulso ng Sambayanan. May comment section kami dyan. Diyan kayo magpadala ng mga mensahe sa Facebook. Maging sa YouTube po, babasahin po namin ng Tita Carmen mga mensahe.
0: Yes. Marami ang nagtake. Na itong si Secretary, dating Secretary Bunuan, di ba?
1: Opo.
0: Ay gagawing state witness daw.
1: Mm-hmm.
0: Eh ayon kay Mayor Magalong ng Baguio City, eh ituro si Bunuan ay hindi pwedeng maging state witness.
1: Yes.
0: Dahil isa ito sa most guilty.
1: Yes.
0: Di ba?
1: Mm-hmm.
0: Paano kasi ni Secretary Bunuan nangyari din ang lahat ng scam na yan sa gitna dulo ng kanyang tungki ng ilong. Mm-hmm. Di ba? So, hindi pwedeng gawin state witness. Ang ginagawang state witness ay yung least guilty. Pero ito, most guilty. Mm-hmm. Di ba?
1: At di umano, contractor din yung anak niya. Kaya... may pick up interest.
0: Kaya hindi natin maintindihan kung ano bang gustong ng ating kasalukuyang administrasyon. Diba?
1: Mm-hmm.
0: Maging sino ba yan? Yung Alcantara. Diba? Okay. State witness din yun.
1: Mm, si yung Bernardo.
0: Bernardo, state witness. Dahil lamang nangako. Diba? Mm. Pero mayroon issue ngayon sa ating ombudsman. Ha? At mayroon di umanong kumakalat na dyan sa Kongreso na impeachment labang kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla.
1: Mm.
0: Yung issue ng 407 million na pera ng DPWH, mga engineer yata, di ba?
1: Yeah, yung mga nagsole.
0: Oh, na tila nawawala. Kailangan ipaliwanag yan. Ha? Oh, ni Ombudsman Remulla.
1: Mm-hmm.
0: Eh, kalat na kalat na eh. Diba? O, nababasa na sa mga social media. O.
1: Mm-hmm. Kasi yung mga institution nila, hindi alam kung saan napunta.
0: Eh, kung yung itong ang tinatawag nga natin na blood control eh.
1: Mm-hmm.
0: May umaamin ba? Wala eh.
1: Lari.
0: Diba? Mm-hmm. O, pero sa mga listahan, sa mga dokumento, naroon ang mga pangalan nila.
1: Yes.
0: Pero umaamin ba sila?
1: Mm-hmm.
0: Nung yung tinatawag na tuwad scam, di ba yan sila J.J. Suarez,
1: mm-hmm,
0: yan sila Ortega.
1: Barbers.
0: Barbers. Eh, puro pala sangkot yan, di ba? Sangkot sa blood control scam. Pero, yes, ang tatapang nila, meron tayong pag-ulat mula kay Romel Madrigal, NBI at BOC nagdeklara ng all-out war laban sa smuggling. May higit 3 bilyong illegal na sigarilyo na sabat. Bakit

0: yung simento. Tila hindi nababanggit, di ba? Yung sinasabing smuggling ng simento. Oh.
1: Yes.
0: Sige.
1: Tama, Romel.
2: Matinding babala laban sa mga smuggler at sindikatong sangkot sa illegal na kalakalan ang ipinababatid ng National Bureau of Investigation at Bureau of Customs matapos ideklara ang isang mas pinaigting at walang atrasang kampanya laban sa smuggling sa buong bansa. Pinangunahan ni na NBI Director Melvin Matibag at BOC Commissioner Ariel Nepomuceno ang joint press conference at inspection sa mga nakumpiskang ilegal na sigarilyo sa Gotong Wharf sa Mandawi City, Cebu. Sa naturang inspeksyon, ipinakita ang mahigit 3 bilyong pisong halaga ng mga kontrabandong sigarilyo na nasabat ng mga otoridad, isang malaking dagok sa mga grupong kumikita sa ilegal na kalakalan at panlilinlang sa gobyerno. Ayon kina Director Matibag at Commissioner Nepomuceno, paigtingin pa ang koordinasyon ng NBI at BOC sa pagsasagawa ng intelligence operation, mas maigpit na border enforcement at mas mabilis na pagsasampa ng kaso laban sa mga sangkot sa smuggling. Binigyang din ng dalawang opisyal na ang smuggling ay hindi lamang nagdudulot ng malaking pagkalugi sa kita ng pamahalaan, kundi nakakaapekto rin sa mga lehitimong negosyo at sa kabuhayan ng mga Pilipino. Sa patuloy na pagtutulungan ng NBI at BOC, nananatiling malinaw ang mensahe ng pamahalaan. Walang puwang ang smuggling at illegal na kalakalan sa bagong Pilipinas at pananagutin ang sinuman lalabag sa batas. Ako, si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Tulad naman natin ang pag-uulat ng ating kasama, John Manlapas, Office of the Vice President. Naghanda na para sa posibleng epekto ng bagyong Inday. Okay, Jong Manlapas, ibalita mo.
3: Nagpatubad na ng mga hakbang sa paghahanda ang Office of the Vice President sa posibleng epekto ng bagyong Inday, kabilang ang proposisyon ng relief goods at iba pang pangunahing pangangailangan sa mga lugar na maaaring maapektuhan. Ayon sa OBP, sa umagitan ng Disaster Operation Center, nakikipag-ugnayan na ito sa mga lokal na pamahalaan at mga katuwang na ahensya upang matiyak ang mabilis na paghahatid ng ayuda at agarang pagtugon sa mga maapektuhang komunidad. Naka-heightened readiness na rin ang Eastern Visayas, Cagayan Valley at Bicol Satellite Office ng OBP upang mapabilis ang koordinasyon at pagtugon sa oras ng pangangailangan habang patuloy na binabantayan ang galaw ng bagyong Inday. Ako si Jong Manlapas para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, isunod naman natin ang pag-ulat ni
1: Jojo Sikat.
0: Jojo Sikat. Ano nga ba yung ulat nito?
1: Senator Padilla.
0: Senator Padilla, nakikiramay sa mga pamilya ng mga nasawi sa landslide sa Sarangani, nanawagan sa mas matibay na disaster preparedness. Okay. Jojo Sikat, ibalita mo.
4: Nakiramay si Senator Robin Padilla sa mga naiwang pamilya ng mga biktima ng landslide sa Sitio Bilisong, Barangay Poblasyon, Malapat at Sarangani na naganap kasagsagan nga ng malakas sa pagulan dulot ng bagyong Inday. 10 magkakamag-anak ang nasawi sa trahedya, nagdulot ng matinding dalamhati sa buong komunidad. Personal na nagtungo si Senator Padilla sa Angel Brillantes Funeral Home sa Alun, Masla, Malapatan upang makiramay sa mga naulila. Nagpaabot din siya ng personal na tulong itong bilang pakikiramay at suporta sa mga pamilya na apektuhan nga ng trahedya. Ayon kay Senador Padilla, walang salita makapagpapawi sa sakit ng pagkawala ng isang mahal sa buhay, lalo na kung buong pamilya na apektuhan. Kasabay ng kanyang pakikiramay, nananawagan din ang senador sa mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan na tiyaking may pagkaloob ang agarang tulong sa mga naapektuhan at palakasin pa ang hakbang sa disaster risk reduction upang maiwasan mga kahalintulad na trahedya. Ayon kay Padilla, mahalagang paigtingin ang hazard mapping, regular na GEO hazard assessment, early warning system at ang maagap na relokasyon ng mga pamilyang naniniraan sa mga lugar na mataas ang panganib sa landslide at iba pang kalamidad. Binigyan din ni Senador Padilla ng pagtugon sa sakuna ay hindi dapat nagtatapos sa relief operation lamang. Aniyaki na kailangan ng pangmatagalang pamumuhunan sa disaster preparedness, climate resilience at ligtas na pabahay upang hindi na maulit ang ganitong kalunos-lunos na trahedya. Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Alam mo, nung panahon ni dating Pangulo Ferdinand Marcos Sr., ang First Lady, ang unang-una na dumadalo kapag kami mga kalamidad sa mga iba't ibang parte ng bansa.
1: Yes.
0: Unang-una, kapag kabaha, sumasakay ang ating First Lady sa amphibian, amphibian boat. Ha?
1: Yes.
0: At doon, dala-dala niya yung kanyang mga pantulong sa ating mga biktima ng kalamidad. Pero ngayon, parang napapansin ko, hindi ko nakikita yung ating First Lady. Diba?
1: Mm-hmm.
0: Na kapag ka ganitong kalamidad, lumalabas ang ating First Lady at dinadaluhan, binibigyan ng tulong para maibsan kahit papaano yung sipayo at dalamhati sa kanilang mga nawalang kabuhayan.
1: Yes.
0: At nawalang mga mahal sa buhay. Okay. So, meron pa tayong huling pag-uulat?
1: Mula kay kasamang Diyong Manlapas.
0: Basahin mo, Don Redondino.
1: Yes. Hinikayat ni Representative J.B. Bernos na palawakin ng mga LGU ang sports at arts programs para sa kabataan para makaiwas sa mga video games. Kasamang Diyong Manlapas, iulat mo.
0: Yes.
3: Hikayatin ng mga lokal na pamahalaan na palawakin ang sports, arts at iba pang community programs para sa kabataan upang mailayo sila sa labis na paggamit ng social media, video games at masasamang bisyo. Ito ang panawagan ni Abra Lone District Representative J.B. Bernos kasabay ng lumalaking pangamba sa epekto ng teknolohiya sa mga kabataan. Ayon kay Bernos, mahalagang magkaroon ng mga aktibidad na nagpapatibay ng tunay na ugnayan sa komunidad tulad ng sports, teatro at sining upang malinang ang disiplina, karakter at malasakit sa kapwa. Hinikayat din niya mga LGU na makipagtulungan sa mga paaralan, simbahan at mga non-government organizations sa pagsasagawa ng tree planting, environmental cleanups, museum tours at iba pang programang nagtuturo ng responsibilidad at pamamahala at pagmamahal sa bayan. Ako si Diyong Malapas para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Diyong Manlapas. Dumating kahapon yung ating tennis na kilala na sa buong daigdig, ano ha?
1: Yes.
0: Sikat na itong si Alex Iyara, di ba? At isa ito ha, doon sa may magandang loob na idinodonate yung kanyang gantimpala eh.
1: Opo.
0: Para sa ating mga bata dito sa Pilipinas, di ba?
1: Yes.
0: Kaya napakaganda at napaka bait nitong si Alex Iyara.
1: Yes.
0: Okay. At wala na tayong pag-uulat?
1: Wala na po, wala na po.
0: At babasa na tayo?
1: Opo.
0: Sige, basa na.
1: Wala kayo sa rekorasyon. Good morning, Tita Carmen and Sir James.
0: Sabi ni Boyet Velasco, good morning po. Tapos, my queen in Kingdom of Saudi Arabia, KSA, mapapansin naman po ang message ko po, OFW, dito sa Daman, Saudi Arabia. Okay, my queen in KSA.
1: Yes.
0: Maraming salamat.
1: Mula naman kay Ma'am Ena Gray, good morning, Tita Carmen and Sir James.
0: Sabi ni Menchime, good morning po, Ma'am Carmen, Sir James, bagsak ni TLG Pilipinas, lahat ang nasa gobyerno, gahaman.
1: Mula naman kay Ma'am Teresita Cusakiling, good morning po, Tita Carmen at Sir James.
0: Sabi ni Teresita Cruz Agiling, abangan natin mamaya yung pagtistigo ni Attorney Sulaika Lopez. Mamaya, merong hearing ano?
1: Opo, meron po.
0: Okay, anong oras ba?
1: Alas dos po.
0: Sabi ni Romeo Sunga, good morning, madam and sir. Mabuhay, laban. Sabi ni Juanita, Juanita Estacio is watching with you. Maraming salamat, Juanita. Sabi ni Villamor Velasco, Exodo 20:16, huwag kang magiging sinungaling na saksi laban sa iyong kapwa. Exodus 23:1, huwag kang magkakalat ng kasinungalingan. Huwag kang makipagkakayari sa masama na maging saksi kung sino at asa na ba yan? Kung huwag kang magiging saksi na sinungaling. Kawikaan 12:22, kinapuputa ng Panginoon ang mga laging nagsisinungaling, ngunit kinalulugdan niya ang mga taong tapat. Epeso 4:25, kaya nga itakwil ninyo ang kasinungalingan at magsalita ang bawat isa sa inyo ng katotohanan sa kanyang kapwa dahil tayo ay mga bahagi ng isa't isa. Dapat amen. Don Pepot,
1: amen, amen.
0: Yan ay gawain mo eh. Dapat sinasabi ko na sa iyo noong paman eh. Diba?
1: Sabi kasi William Velasco. Mula naman kay Sarami sa Moya Bernante, baka si Boying Rimulya ang the new chief justice daw. Chismis sa mga Marites sa buong bansa. Wala na bang iba?
0: Yun ang favorite eh. Sabi, masunurin eh. Pag sinabi ng master, tahol! Aw, aw, aw, aw! O, pag sinabi ng master, kagat! O, kagat agad, nakakulong na. Sabi ni George Rabal, good morning, Ma'am Carmen and James.
1: Sabi ni Ma'am Winnie Kalingasan, good morning po, Ma'am Carmen, Sir James, watching po from Hong Kong.
0: Uy!
1: We're watching.
0: From Romeo Sunga, sana makadalo na si Senator Marcoleta sa impeachment para matahimik na si Natuta at aso, pati si virus. Alam mo, pati yung pagkaka-confine sa PNP hospital, kine-question itong si Lacson, mm-hmm. Di ba? Bakit pagka-ordinaryong tao at hindi pulis at ikaw ay isang senador, hindi ka pwedeng ma-confine sa PNP hospital? Ganun ba?
1: Mm-hmm.
0: Di ba ang hospital para sa lahat?
1: Yes. Mula naman kay Mawini Kalingasan, CEO now. Correct ka po, Ma'am Carmen.
0: Oh, sabi ni Jaime Samoya Bernante, si Senator Ping Lacson nakikiusap na baka 14 votes na lang para ma-impeach si Vice President Sara. Eh, nagsasalita na yung mga gumawa, yung mga framer ng 1987 Constitution. Hindi pwedeng baliin dahil kung pupwede, yung mga susunod, pwede na rin. Diba? Yeah. Eh, ano ba? Masunod lang yung gusto ninyo kahit ito'y alam ninyo na hindi tama, mali, na pwedeng sundan niya ng mga susunod. Eh, pwede na palang iliko ang batas. Diba? Yeah. Pero ngayon, talagang pwede iliko ang batas kapag ikaw ay nasa posisyon, kapag ikaw ay nasa kapangyarihan, ayon dito kay MBI Director, matibag. Mm. Ha? Yan ay kung mayroong kang posisyon at may kapangyarihan. Paano ngayon yung ordinaryo na kung lalabag sa batas, pwede ba yung ginagawa ninyo na nilalabag nyo ang batas kapag kayo ay nasa posisyon, pero kapag ordinaryong mamamayan Pilipino, hindi pwede, walang due process, agad-agad ikukulong ninyo. Basa.
1: Mula kay Ma'am Sir James Dennis Almohano, good Monday morning po, Tita Carmen and Brother James. Tita, in fairness naman, okay na presiding officer Senator Chis Codero, graduate ng law school sa UP, Diliman, Quezon City.
0: Yes, oo, nakikita ko magaling eh. Talagang ano, kaya lang pinangangambahan ng mga nasa kabilang bakod na baka pabor.
1: Hindi rin nila mabasa eh.
0: Oo, sige.
1: Wala kayo sa Jus Dennis Alamuhano, tita, yung mga produkto din ng UP, the late President Marcos Nurmiswari, Joma Season.
0: Oo nga, basa.
1: Mula pa rin kay Sir Fernando Claros, kung may katotohanan sa bintang na kinuha ni Ombudsman na malaking halaga ng restitution, makakasuhan siya ng plunder.
0: Oo nga. Sabi ni Romy, nabasa na, Sabi ni Emmy Tabahonda, lahat ng sangkot sa flood control scam ay nabigyan ng biyaya. May napunta sa langit. Sino ba yun, si Akop? May pinag-abroad. O sino naman yung pinag-abroad? Ah, si Ko. May ginawang star witness. Mga tahimik sa kawalan. Kaya lang, yung mga nag-iimbestiga ay mga nakulong. O nga, nakulong, di ba?
1: Mm.
0: Si Marculeta. Si... ano ba yan? Si Mike Defensor. Jinggoy.
1: Mm.
0: Naku, sus Mariano. O sige.
1: Wala kasi, Fernando Claros. Mabuti nga na presiding officer si Chis ng impeachment eh. Kaya lang, wala sa umiiral na batas dahil hindi siya Senate President.
0: Yes, kino-question din yan. Mm. Sabi ni Jaime Samoya Bernante, si Senator Tito Soto, hindi naman to abogado eh. Gusto niya 13 votes. O, dahil 13 lang sila eh. Di ba sila? May diferensya. Halatang halata. Mm. Para ma-impeach agad si Vice President. Sara, para hindi na raw hahaba ang trial. Nainip na daw ang taong bayan. Oh.
1: Wala kasi distance, alam mo ano, tita. Simple lang ang buhay noon. Walang internet, walang social media, walang gadgets. Pure and simple. Unlike ngayon, di ba?
0: O nga, masyado. Ang dami-dami makabagong mga sinasabi. Mm. Oh. O basa, wala na dito sa akin eh.
1: Wala po kay Ma'am G. Salatar. Good morning, Tita Carmen, Sir James, sa ating lahat. Mula pa rin kay Sir Fernando Claros, mayroon palang nakapile na kaso kay Kalilong. Kaya lang, mas inuna pa ang akusasyon kay Senator President. Mas
0: grabe yung mga kaso ni Kalilong, ah.
1: Mm-hmm.
0: O kita mo naman, yung mga kinukuha nilang mga testigo, kundi preso, di ba?
1: Mm-hmm.
0: May mga kaso.
1: Mm-hmm.
0: O, bakit ganon, di ba? O, pero sabi nga ni ano, nila, nung mga iba nating mga kababayan, ito rin mga nangyayari, huwag na tayong magtaka. Dahil halatang halata na ito ay sa pampolitikang dahilan at hindi ito ay para sa ikakapanuto ng bansa, di ba?
1: Yes.
0: Para sa ikaayos ng bansa. Eh, lalo pong nagugulo eh, di ba? Lalong hindi matahimik ang taong bayan eh. Di ba? Salit na maging mapayapa ang bansa, eh lalo pong nagugulo. O, sige.
1: Mula pa rin kay Sir Fernando Claros, dapat taong bayan magdidesisyon kung isusulong kung kailangan ng CONAS at hindi ang Kongreso lang.
0: Oo nga. Alam mo, ito palang si Matibag.
1: Mm.
0: Eh, ano pala ito, testigo rin eh. Diba? Ito yata ang kasunod ni Kalilong.
1: Mm.
0: Eh, umatras. O umatras po at humingi ng sinasabi na sa kanyang pagtestigo, eh humingi siya ng tawag dito pansamantala na kung pwede raw gawin paliban ito muna. Ipagpaliban at gawin sa July 20 dahil dadalo siya sa isang law enforcement summit. Eh, di ba gusto ninyo na mapabilis ang trial? Di ba?
1: Yes.
0: Bakit July 20 pa eh, di ba?
1: Mm.
0: Eh ngayon pwede ka nang sumalang bilang testigo.
1: Yes.
0: Oh. Sige.
1: Thailand eh. Mula naman kay Ma'am Winnie Kalingasan, good morning po sa inyong dalawa at sa lahat. God bless Philippines.
0: At saka ito pa lang si Matibag, sinasabi, baka may dalawa raw itong ghost project sa Balamban, Cebu.
1: Mm.
0: Eh, hindi namang kongresista itong si Matibag, di ba?
1: No po.
0: Oh. Yung asawa kongresista sa Laguna.
1: Una.
0: Oh, pero di umano, meron itong dalawang ghost project sa Balamban, Cebu. Ang alam natin, ghost project doon sa asawa niya sa Laguna, di ba?
1: Yes.
0: Oh, at ang alam din ng na issue din na may bahay sila sa ibang bansa.
1: Yes.
0: Oh, yun na.
1: Mula naman kay Mawini Kalingasan, pag napatupad ng bangag ang CONAS, paktay na tayo mga Pilipino. Lalo lang magnanakaw mga bangag na yan na nasa pwesto.
0: Oo. Sabi ni Romeo Sunga, itong lakso na to, ang daming kasalanan sa Diyos. Una, si Mento. Sangkot ang anak niya. Kuratong Baleleng. Tapos, Dacer Corbito. Double murder case. May Diyos. Ah, may Diyos daw. Oo nga naman. May Diyos. Nakatingin sa iyo, hintay ka lang sa karma. Natandaan mo ba, Don Pepot, o nasa, nandun ka, nasa radyo na ka na, kasama na kita.
1: Opo.
0: Yung sinasabing kwento na yung may bahay sa ngayon ni Senator Pampilo Lacson, na ang asawa pala na dinadalaw sa bilangguan ay drug addict. At nang lumabas, nasagasaan ng bus na pag-aari ng yumaong Colonel Rolando Abadilla. Di ba? Pinagdududahan noon, di ba? Dahil napangasawa ni Lacson, yung byuda, na ang pangalan niya tayo Alice, kundi ako nagkakamali. Marami talagang kasalanan itong si Senator Lacson kung talagang pupursigihin na imbestigahan. Ang tanong nga natin
1: Ang katanong nga kesa nice na sagot.
0: Bakit hindi ito naiimbestigahan? Pumuga na ito, hindi ba? Ang dami nang narating nito. Meron pala itong sinasabi na ano ba yan, yung visa sa Europe?
1: Schengen visa.
0: Schengen visa. Pwede palang mag-ikot ito sa 15
1: bansa
0: sa Europe. Diba? Pero, hindi rin siya naiimbestigahan.
1: Yes.
0: Bakit natulog na yung issue na yon ng Dacer Corbito? Nakakalunos, nakakaawa yung paraan ng pagpaslang. Pinatay. Pagkatapos, sinunog. Diba?
1: Mula naman kay Sir Jeans Dinesel Mohano, tita, di ba sa Bulacan Flood Control, sina Engineer Bryce Hernandez, District Engineer Henry Alcantara et al., kung magwalda sa kasino, million-million, aminado sila sa hearing noon ah.
0: Hindi naman nila pera eh. Pera naman ni Juan de la Cruz. Pera natin yan, Don Pepot, yung binabayad natin buwis. O sari-saring buwis. Tsaka kung papansinin po natin, mga kababayan, mga negosyante na mga malalapit sa gobyerno, di ba? Yeah. Yung maepal sa gobyerno, yung mga nagdo-donate sa kandidatura. Ang siya nakakakuha ng mga malalaking proyekto ng gobyerno.
1: Yes.
0: Di ba? Sila lang po ang yumayaman. At tayo, kumbaga sa bangka, tayo lang ang tagasagwan. Tayo ang nagpapakapawis, tayo ang nagpapakahirap, at sila ang nakikinabang.
1: Wala naman kasi, Fernando Claros, bakit kung kailan kailangan ng ombudsman na magpa-press release para ipaliwanag kung nawawala nga ang sinasauling restitution na sangkot sa flood control scam, hindi siya magpaliwanag at di maipaliwanag?
0: Ano?
1: Kung kailangan doon ang ombudsman na magpa-press release ngayon para ipaliwanag yung nawawalang restitution di umano, dapat yun ang gawin. Kasi di ba mahilig sa press con eh.
0: Ba't naman siya magpapapress con eh, sarili niya yun, di ba? Sa iba, papapress con ka. Pero pag sa sarili mo, tahimik ka, di ba? Para hindi na mapag-usapan pa. Hindi na lumala, di ba? Sabi ni Jaime Samoya Bernante, sabi nila Ridon, Ace Barbers at Matugas, pag nanalo si Vice President Sara, maging President sa 2028, mas nanaisin nilang umalis. Titira sa ibang bansa, doon sila titira. Ayaw nila kay Vice President Sara. Di umalis kayo, di ba? Na mabawasan ng masasamang espiritu. Sige?
1: Mula naman po kay Sir Jeans Dennis Almohano, tama si Senator Robin Hood Padilla. Disaster preparedness ng awareness cause yung mga bagyo lindole, force majeure yan, unintended occurrence yan.
0: Dapat talaga lagi tayong nakahanda. Tama yung sabi rin niya na hindi pang pansakit, parang pansakit ng tiyan lamang, pangkalma. Bibigyan natin ng konting tulong. Mahabang rehabilitasyon ang dapat. Eh, katulad niyang blood control na yan, di ba? Kung yung pondo sa blood control ay kanilang ginamit sa totoong proyekto, di ba?
1: Yes.
0: Matibay ng mga blood control, di ba?
1: Mm-hmm.
0: O di din sana nabawasan, kung di man napigil lahat, pero nabawasan yung pagbaha, di ba? Yes. Sabi ni Rick Orasyon, si Malibag humingi ng ilang araw bago siya isalang sa witness stand. Siguro, hindi pa sa ulado ang script. O para din si Kalulu eh. Ano ba, Kalilong?
1: Kalilong.
0: Eh, tinitingnan niya yung kanyang script, kaya siguro siya nalito. Nagkamali siya ng sagot. Dahil hindi niya nabasa ng gusto ang script.
1: Mm.
0: Sige. Sabi ni Emita Bahonda, sa tansya ko, aabot ng July 2027 ang hearing ng impeachment sa panahon ng election fever. Kaya ang mga magdedesisyon na senator judge, mag-isip kung kanino papanig, nakasalalay ang mga political career, pati mga congressman ay maglalaylo na sila kasi di na sila uso at di na rin viral sila. Okay.
1: Wala naman kay Sir Sunny Ray, tatay, nanay, na, pinamumugara ng sindikato, sabi ni Percy Lapid, ang gobyerno nito, kaya pinatay ito. Narinig ba ninyo ito sa radyo?
0: Na, alam mo, nakita ko rin yung litrato namin dalawa ni Percy Lapid eh. Ang laki ng aming litrato pala. Na nakaupo ako, tapos nakatayo siya, nakaakbay. Sabi ko, naku Percy, oo. Sayang naman itong batang ito. Sabi ni Rick Orasyon, si Pinky Doldol ay gusto na gawing 14 daw ang number to convict Vice President Sus. Kabukukan nyo, gustong guluhin ng impeachment. Maliwanag naman sinabi ng mga framer ng 1987 Constitution. At kung kayo, kung meron kayong mga sentido kumo, naturingan kayong mga mambabatas. Di ba? Sinabi na 16 ang botong kailangan para ma-impeach ang Vice President. Eh, bakit pinagpipilitan nyo kung ano-anong mga numero? 13. Porque 13 lang kayo.
1: Base sa present at absent eh. Hindi naman sa ligang batas yun.
0: Maliwanag naman ang mga paliwanag, hanggat hindi namamatay, hanggat hindi nagre-resign, kasama sa bilang. Katulad ni Bato, kahit wala si Bato, kasama yan sa bilang. Kahit nakakulong si Jinggoy at sinasabing suspendido, kasama pa rin yan sa bilang. Oh, si Marculeta, kasama pa rin yan sa bilang. Eh bakit pinagpipilitan? Gustong-gusto niyong iliko? Nililito niyo taong bayan eh. Sus Mariosa, uulitin po, wag na kayong boboto ha. Sa mga ganyan, na mga makukulit na pilit na binebend ang batas.
1: Yes. Mula kay Sir Jus Dennis Almohano, mabuhay Alex Ayala, WTA tennis superstar, napatoob si Naiga Swiatek at champion sa Birmingham, Wimbledon Open. Grabe, ang galing.
0: Okay, at meron tayong pag-uulat na papasukin si, sino ba ito? Si, teka, dalawa yata ito ah, si Senator Judge Lacson na nindigan na hindi maaaring buksan, na hindi maaaring buksan, ikaw na nga, mayroon tumawag eh.
1: Yan.
0: Hindi maaaring buksan ang green box ng BIR na naglalaman ng tax record ni Vice President Sara kung walang authorization ng Pangulo. Kaya pala hinihingi nila ang authorization ng Pangulo, di ba? Para buksan ang BIR box. Yes. O eh, bakit hindi pa nagbibigay ng authorization ng Pangulo? Dapat magbigay na siya. Baka mabulaga kayo, baka naman yung mabasa niyong tax dyan eh, tama lang. At hindi yung inaakala ninyo, yung mga sinasabantahan ninyo. O di, butatana naman kayo.
1: Ginagawa yung envelope ni Erap na walang ipan.
0: O, dapat, hindi ba dapat pagka ganun, kakasuhan?
1: Yes.
0: O, meron tayong pag-uulat ulit na kasunod.
1: Jojo Sikat, yan kay Jojo Sikat.
0: Ah, si Jojo Sikat. O, sige. Okay, Jojo Sikat, iulat mo.
4: Nalilindigan si Senator Judge Pampiloping Lacso na hindi maaaring buksan ang twin box ng Bureau of Internal Revenue o PIR na naglalaman ng mga tax record ni Vice President Sara Duterte nang walang otorisasyon ng Pangulo. Ayon kay Lacson, maaaring lumabag sila sa Section 71 at 270 ng National Internal Revenue Code o NIRC at sa umiira na jurisprudence ng Korte Suprema kung sakaling pagbutuhan at buksan ng green box ng walang pahintulot ng Pangulo. Nilinaw ni Lacson na marin niyang tututulan kapag pilit na buksan ito ng impeachment court nang walang otorisasyon mula sa Pangulo at ayaw niyang masisi sa huli na kabilang siya sa mga lalabag sa batas. Iginit Lacson na hindi siya dumedepensa kay VP Sara, kundi ang kanya ikinigit dito ay ang naaayon sa batas. Aniya, kahit na sila impeachment court o korte, hindi sila dapat lumabag sa batas. Nakatakdang dinggi ng impeachment court ngayong Linggo ang oral arguments kaugnay ng hiling na magpalabas na supwena para sa mga record mula sa BIR, Anti-Money Laundering Council at mga bangko. Nauna nang sinabi ni Lacson na ang paghahawak sa income tax return records ng Vice Presidente ay dapat nakabatay lamang sa batas at sa umiiral na jurisprudensa. Binigyan din niya na dapat lamang payagan ng impeachment court ang pagbubukas ng mga record kung natugunan ang lahat ng requisitos ng batas, kabilang ang nakasulat sa otorisasyon ng Pangulo sa ilalim ng Section 71 ng NIRC. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandilo TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Isunod natin pag-uulat ni Chona Yu. Malacañang may homecoming reception para kay Alex Ayala. Okay, Chona Yu, ibalita mo.
5: Gagawaran ng parangal ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Filipino star na si Alex Ayala mamayang gabi sa Palasyo ng Malacañang. Ito ay matapos ang matagumpay na laban ni Ayala sa Wimbledon. Mismong sina Pangulong Marcos at First Lady Liza Marcos ang sasalubong kay Ayala sa homecoming sa Malacañang. Una nang natanong si Palace Press Officer Claire Castro kung gagawaran ng insentibo ni Pangulong Marcos Ayala. Sagot ni Castro, mas makabubuti na si Pangulong Marcos mismo na ang mag-anunsyo. Matatanda ang sinabi ni Pangulong Marcos na isang inspirasyon si Ayala sa mga Filipino. Sabi ni Pangulong Marcos, marami pang ibubuga ang batang tennis star. Dumating sa Pilipinas si Ayala kagabi at sinalubong ng ilang mga opisyal ng gobyerno sa NAIA. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Chona Yu. Basa?
1: Mula ka, Sir Orto Hedge, 100% yung people of the Philippines, yung global natin sa anliwar na korupsyon, sa tokang, sa mga sindikato gang, sa mga mastermind, sa mga pamilya sa negosyo, sa Bloodgate ghost scam, sa mga salot at terorismo sa bansang Pilipinas.
0: Alam mo, sa dami ng mga scam-scam na yan na mula sa salapi ng taong bayan, mahihinuhan natin na hindi talaga tayo dapat naghihirap ng ganito.
1: Yes.
0: Kung yan ay nailalagay sa tamang programa, sa mga tamang proyekto para sa ikauunlad ng bansa at sa ikaangat ng antas ng pamumuhay ng bawat isang mamamayang Pilipino at hindi lamang ng mga iilan. Hindi lamang ng mga iilan na humahawak ng salapi ng gobyerno.
1: Yes.
0: Sabi ni Dolores Patawaran, ay naku Lacson, grabe ka. Masyado ka na sa bansang Pilipinas. Marami kang atraso, lalo na sa flood control. Ayan.
1: Sabi ni Sir Fernando Claros, kung hiniling ni Matibag na hindi muna siya tumistigo, e bakit kaya senator hindi sinang ayunan sa digang bayan?
0: mula si Don Pepot?
1: Na-request niya.
0: Oh. Okay, sabi ni
1: Sabi naman po ni Sir Fernando Flores pa rin.
0: Okay, sabi ni Pang Alhabsi. Good morning. Kuma-impeach si Vice President. Maraming Duterte tatakbo, hindi rin sila mananalo. Sayang pera ng bayan. Kaawa-awa taong bayan, marami nang lunod. Saan man flood, nasaan ang flood control? Salamat, sabi ni Pang Alhabsi.
1: Sabi ni si Fernando Claros, nakita ang sinunog na sasakyan ni Sir Corbito dito sa Bataan.
0: Sabi ni Romeo Sunga, tama ka madam. Inamin ni Lacson yan, ang sabi niya, aksidente daw yun, sabi ng gago, ang ganda, naku naman, ang gandang aksidente, nagkaroon siya ng asawa, ang asawa na nang namatay.
1: Okay. Sabi ni Mercedes Reyes, good day po, Tita Carmen, Kuya James. Happy Monday po, may decision na po yung Supreme Court. Totoo po ba yung nabasa ko?
0: Na ano?
1: Ano po ba yung mga Mercedes?
0: Oo. Sabi ni Romeo Ochoa Gatchalian, the next Vice President, after the impeachment of Vice President Sara, aba naman. Eh, pagka ganun, ako naaalis sa Pilipinas. Bakit? Eh, hindi nyo natatandaan eh. Yung mga tao na hindi nyo na dapat iboto. Di ba? Kapag ka nakatanggap kayo, kahit konting barya, ayos na. Eh, hindi, po, hindi na po aayos. Wala nang pagbabago tayong inihintay. Kapag pananatiliin natin yung ganyang asal natin pagdating sa pagpili ng mga taong iluluklok sa kapangyarihan. Eh, kung iboto nyo pa nga si Don Pepot eh. Ha? James Gojo for barangay chairman. James Gojo for councilor. Oh, maniniwala pa ako. Oh, na hangad nyo ay isang mabuting tao. Okay, sige, basta.
1: Laki Ma'am Shirley Uyang, mas magaling pa si Robin kaysa sa mga inugat na sa politika tulad nila Soto, Pinky, kasi advance mag-isip si Robin.
0: Si Robin, wala man natapos na titulo. Yung sinasabi niya na University of Prison, marami siyang natutuhan doon. Nalaman niya, naiintindihan niya yung nararamdaman ng taong wala, ng mga mahihirap, di ba, ng mga napaparusahan. Kaya, ang isip po ni Robin Hood o Robin Padilla ay bunga nung kanyang tinatawag na common sense. Yung kanyang karanasan, yung kanyang nakikita, naging makatotohanan lang. Hindi tulad nitong mga ilang mga mambabatas na ang iniisip ay puro pansarili. Ha? Sabi ni Shirley Uyang, mas magaling pa si Roan, nabasa. Sabi ni Emmy Tabahonda, ang flood control scam ay pilit kinakalimutan ng BBM admin. Kaya lang pilit din binabalik ng malalakas na ulan. Kaya ang tao ay nasusuka sa mga nangyayari sa ngayon. Oo nga, no? Bakit parang yung ulan nagpapaalala lagi ng galit ng taong bayan eh. Dahil nga dyan sa flood control scam.
1: Yes. Mula naman kasi kay Urbano, good day po mamen sir, sayang ang pera ng bayan dyan sa impeachment, dyan sa Senado. Halata na puro mga peki ang mga evidensya nila eh. Palibasa din nila pera ang ginagastos nila.
0: Sabi ni Rick Oracion, lahat na ginagawa ng administrasyon sa paninira kay Vice President, impeachment at mga paratang nila ayon sa latest survey ng Pulse Asia and Publicus Asia Survey, Vice President Inday Sara nakakuha ng 72% approval ratings while si Jumping Jack ay 27, di ba? Oh, sige.
1: Sabi si Raimi Samoya Bernante, nay, si Atty. Ligutan pala ay taga Palo Leyte. Siya at sabi-sabi ng mga magagaling na bantay bayan sa Pilipinas, relative sila ni Martin Romualdez, sabi nila.
0: Oo, at saka pero sinasabi rin nitong si Dr. Lorraine Badoy na ito pa lang si Atty. Ligutan. Ligutan. Makarebelde raw ito. Makakaliwa. di ba? Oh, yung lumaban, yung kanyang kinabibilangan, lumaban, di ba? Oh.
1: Mula kay Ma'am Evangeline De Salisa. Good morning po, Tita Carmen, Kuya James. Yan nga po ang kinatatakutan eh. Pag pinaupong Chief Justice si Boyeng Rimulya, bakit na magbago ng threshold ng conviction votes? Sa November na mag-i-retire ang present Chief Justice natin eh. About si Boyeng, kapag ka kumonsulta sila dito.
0: Eh, kapag ka inaprubahan yan, di ba merong tinatawag tayo na, ano ba yun, yung appointment na board?
1: Mm.
0: Di ba?
1: Judicial na, board.
0: Oh yan, na dapat, pagka ito nakalusot, eh wala na talaga tayong pag-asa.
1: Mm.
0: Di ba? Dahil may mga requirement
1: ang ulo,
0: eh.
1: Ang ulo, final na paper.
0: Oh, may mga requirement kasi na kailangan. Sa bagay, naging ombudsman ito eh, na kulang din sa requirement eh. Okay. Wala siyang litigation experience na sinasabi di umano, di ba? Sabi ni Emi Tabahonda, sa panig ng grupo ni Win Gatchelan, isa na lang ang madaldal. Yan ay si Pinky. Bakit yung iba di nagsasalita? Anong nangyari? Si ano? Si Eric Sylvester, di ba madaldal din?
1: Mm.
0: Oh, Rapi Tulpo. Oh, kahit wala sa linya, wala sa ano yung kanilang mga sinasabi, basta tira, sabi nga. Sige.
1: Mula kay Sir Sunny Ray, kung ang puno ay nakikinig sa kabulahanan sa kanyang pamamahala, ay ang lahat ng kanyang mga tao ay masasama. Mula ito sa karunungan ng salita ng buhay na Diyos. Kawikaan 29:12. Amen.
0: Naku, sabi ni Romeo Singa, Sunga, naku, huwag kang pumunta, ineng. Baka lumaos pag pumunta ka sa mag-asawang adik. Ah, si ano yun?
1: Alex.
0: Sabi ni Helen Jamson Balesteros, may tatlong puso. At sinasabi niya, blessed Monday morning, take care always. Thank you, Helen Jamson Balesteros.
1: Mula naman po kay Sir Kibel Kiel Ventura. Ang tatanda niyo na, utak lumot kayo.
0: Sabi ni Emi Tabahonda, si Mayora Leni ay namamroblema sa drug war sa Naga City. Pati City Hall ay may nag-positive na empleyado niya. Paano pa siya magpresidente kung bakura niya ay di niya malinis pagdating sa droga? Mahirap pong awatin ang droga. Mm-hmm. Lalo na kung sa yung paraan na ngayon na sinasabi na sa isang tahimik na pamamaraan, di ba?
1: Yes.
0: Kailangan dito angas. Kailangan talagang all-out war. Di ba? Yung katulad ng ginawa ni President, dating Pangulong Duterte, tumahimik. Oh, tumahimik.
1: Yes.
0: Na, medyo nailang yung mga drug lords, di ba? Yes. Nagsiatras. Yung mga drug addict sumuko. Na rehab. Di ba?
1: 1.5 million. Mula sabi, naman,
0: sige.
1: Mula naman kayo sa Jens Denzel Mohano, Tita Carmen, ang daming involved sa maleta. Mali-maletang kickbacks. Di bali kung commission lang eh, SOP. Pero bilyon-bilyon, kawawa yung mga Pilipinong taxpayers.
0: Yun nga sinasabi ko. Kung yung mga bilyon-bilyon na umabot sa trilyong piso, di ba? E inilagay sa programa, proyekto na makabuluhan, di ba? Na mag-aangat sa antas ng pamumuhay ng bawat isang mamamayang Pilipino na magpapaunlad sa ating bansa. Di ba napakaganda? Eh, pero ibinursa lamang ng iilan, sila-sila lang. Sa gitna ng kahirapan, sa gitna ng nakikita nilang kumakawag sa hirap ang marami nating mga kababayan. Pero wala lang sa kanila. Sabi ni Teresita Cruz Agiling, malalim mag-isip si Senator Robin Padilla, kung ikampara nyo naman sa Tulpo Brothers at kay Hontivirus. Eh, si Hontivirus nagpipilit maging mukhang abogado eh, pero laging sablay, di ba? Sabi ni Jaime Samoya Bernante, 7.2 trillion pesos budget for 2027 national budgets, insertions and programs, AYICS, TUPAD, AKAP, MAYICS, nangangati na, gusto nang pumasok at sumingit, paldo ito, mga sir, ma'am, sa taong bayan, pero yan, hindi ninyo makuha mga sahod ninyo.
1: Malaki yan, 7.2 trillion. Mula naman kasi Fernando Claros, bakit nasasaktan ng ilang news media outfit sa sinabi ni Senator Marcoleta na mayroong ilang sa media ang nababayaran kung ito naman ay isang katotohanan sa ngayon?
0: Tama naman, ba't tayo masasaktan kung yun ay totoo? Ba't kayo masasaktan kung totoo, di ba? Totoo naman yan eh. Mayroong mga ilan tayong kasama sa larangan ng pamamahayag, di ba? Yes. Ang nabubusalan na sa halip magsabi ng katotohanan sapagkat yun ang ating tungkulin. Tayo ang bantay ng bayan, di ba? Yes. Sa pamagitan ng paghahayag natin ng katotohanan sa mga nangyayari, lalo na sa ating gobyerno, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Pero dahil sa salapi, nalilimutan ninyo ang inyong tungkulin na dapat ay ihayag sa taong bayan ay katotohanan. Sabi ni Shirley Uy, ang nakita niyo ba photo ni Hontivirus kasama si Balikwatro? Iwi, manok ba yan ni First Lady for President si Hontivirus? Sige.
1: Sabi ni Kelvin Ventura, mga bayaran yung kahol ng kahol yung binabalita niyo yung mga binagyo. Sinusukan na talaga si BBM.
0: Sabi ni Teo Villa, tita, dalawa po ang text ko, di po nyo nababasa, hindi pa pumapasok eh. Sabi ni Romeo Ochoa, habang nandyan si BBM, walang imposible sa mga Remulia.
1: Sabi ni Sir ni Ma'am Babette Aquino, guys, like and share tayo, subscribe na rin po kayo, Nadine. Thank you po.
0: Kung walang imposible, pwedeng maging Supreme Court Justice, di ba? Sige. Sabi ni Shirley Uy, ang dapat talaga sa droga kamay na bakal, tama si Digong.
1: Sabi ni Tenstigo, ay nako mga Pilipino, pinapaikot na ng mga Duterte. Ano ba nagawa ni Sara Duterte nyo? Magtanim ng ipil-ipil, magtanim, tandaan kung totoo yung Sara Duterte, di paniwanag niya ng walang abogado.
0: Sabi ni Romeo Sunga, 20 milyon kada araw sa impeachment, magkano yan? 90 days ang pinag-uusapan. Kay BP daw, 75 million mga kawatan talaga, mga congressman.
1: Sabi ni Ma'am Godina Bungokan, Ma'am Carmen, Sir James, good morning. Alex, huwag ka masyadong magdidikit kay Bangag.
0: Sabi ni Bear Esposo, maulang umaga, tita at James, dapat talagang kasuhan din ni Vice President Sara ang lahat ng nag-aakusa sa kanya para namang matauhan na sila. Pinakulong nga ang walang matibay na ebidensya. Ito pang mga buwaya. Ito pang mga buwaya na kaluat kanan in broad daylight ang pagnanakaw sa buwis ng taong bayan. Di pwedeng ikulong. Grabe pala ang mag-amang Villanueva kung totoo yan. About sa flood control project. Di kaya alam na mga member nila sa JIL. Si Pinky naman, siya kaya ang nag-invento ng larong tagu-taguan. Wala nang oras.
1: Wala na po tayong oras. Kaya...
0: marami pa. Ito yung Keteo Bilya. Tita Carmen, nagtatanong lang po kung bakit ang lakas ng loob ni Boeing na maging Chief Justice at bakit po laging pinagbibigyan ni BBM. Anong sekreto meron dito? Yung kayang tungkol kay Percy Lapid, nagtatanong lang po. Yan, nabasa na yung isa. Okay, paalam na tayo. Okay.
1: Salamat sa Diyos, salamat po sa nila. Salamat na kayo mga balik ko, James Gale, kayo sabi lang yung pinigay nyo. Mabuti, tama. God bless us all.
0: At ito naman po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, pansamantala, nagpapaalam, ngunit nagpapaalala, ingat-ingat po mga ka-senior citizen, iwasan ng pagkain, ng mga matatabang pagkain, mamantika, kumain ng gulay para lumakas ang ating katawan. With that, I say mabuhay ang sambayan ng Pilipino and may God bless us all. Marami pong salamat. Bye-bye!
6: You have been listening to Pulso ng Sambayanan with Carmen Ignacio on DZRJ 810 AM. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.